Malapit ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: sahoy. Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinag-brittle? Pinag-pekan? Gusto mo ng timbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinag-kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain, kailangan mo nun. Let chef lan. Kalderetang kambing. Pinato yung itlog ng kabayo. Silicone implant. Ginataang manok. Ginataang gata. Ginataang nyog. Sarap, no?
1: Doon sabi susi.
0: Ginataang susi.